0: matera yokumotogi nyasae na guchakalituko
1: Yawe unasahili kuabudiwa
0: Yawe Vuka vuka Yawe unasahili kuabudiwa

Kabuka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasae na uchakari tuko. Sisimua imejigi Safe FM na Lawrence Nyakundi.

0: Kata.
1: Maeta ina matera alia wana waga teri liri waringi wingwe mwe. Na matera yu na indige ko igu gugu chabu ya bono. Bono ekero guacha akiri kutu inyuria. Iko na indi mojimorete uvutia uvutia. Namnazi namnazi tuma tenga. Na kulitu aligo tera na ki. Na indi neibiri bono. Matera alinga mayanya kundi kare tuwaligo tera. Ige tulabana. Nona etu kunyuraya kwa kateri kuru mwana.
0: Matera naraya. Ida kane mkono kumina isana na vile chata kero mwanjuma takeri. Chumani kura gachin saa vile chia mambi ya sambile kamelia mangana mayiga sa sinchira wenge. And then saa sige karugito kiri tukulia Jumatato. Mangana mbakungale sana nga kwenye nga chiparo nga vanda nchile chia ngeru sieku.
1: Eme libo yawe kilupara. Igo abantu wali moko enda chika asimule essential service.
0: Providers.
1: Mune chichio buralia. Igo kanga mubogete kuru nyumba masoke mapema. Eko gera. Chiwe ikasaine saa tano. Bono wali wali nchara na wala batabu gati matatu. Batariko korasi matatu. Goro kabali para. Wago take advantage. Lakini yetu kende nyakuni kilitoko te yantu. Wila na kii. Onye ndidi muancha na mubeka magene kwa babatari kubuga kusamba. Eko ya rajipoto ulechi na ende chiko cha chedele serikali yanyo waru. Aka asibako ruse lichipa esa chinde. Eko ya kundi isa kulike lichipara mna kuchipometi. Asa bantu wana lite kusamba chipara. Epare iya kero ya yire elami elige kubuga tukana. Ya tiga asa yimbra kego tuwa enguru yabo. Nem engore ya karo ya beiro na ende chi taxi chi cheto chia rusi ku chia nda chia chi kubekwa na ende mbanya ko tata inge pali li chibe stwa ro se linchinga na iga chi tima nyiti ku singu ba teibali so mole ende ko nyago samba chi ba chi para wo mo usali. Two wrongs does not make it
0: exactly
1: yes
2: na ende na irani re labo mi

0: kwanya ngano nyene kero twikire ngaki obochori abakristo mbali gokorere kene kwanya rumu kristo uriokogende kanisa abatanga mubugurira ni chigurube gagwikana na matanga gakorumwa na siasa sa kuruchitongorogotia otiga matanga minyoka uno mu kristo ogenda kore myuyu mwabo ngana bwato bokong ugacha kondora bono timaitwe zikanya sa na kuburina na bwato na nabwato bokong ugajikororo mu chumba ogosera abantu ugantigira bokong ukamyoka ugajigoserwa shame on you tabia mbaya sana tekebero gene na isano chetire chinse inye chabono mambia nyora maigari dia mokogoti nasi kwa muka umweli aka nana ediva nana ediva tutakuwa chinse mojirichi ya kebiri kutarikia merongi tatu doja kwa mama kwa mama aba angina chikore na chiosi mochi cha sobo ngefato baigwa ametupangia vizuri sana nikaraze tose manie tote vanina kitoko menyase obogi mwoboiga Sama chivicha kebrigo parish Takuwa hapo mbaya sana Kwa mpigo Tekebero ngene na isano na ye moti ganda rai wangu nganga kimore nga imore ga regesa
1: Omitela
0: Hey
1: Wakire vya
0: Wakire na ye
1: Oyo nere Joseph ndia mumu kaya kuru murambo nyanchogu
0: Yes
1: Tinko veka babere inga
0: Ngagyo mogomuri gabu siguri
1: ni sa mogomuri bono mara ni uru te kibusonga abantu abatumugetere oni uri de ikero munto nyombare
0: ngagibona antu ba ndi biasara guse
1: ona ba ndi biasara bono rere bia kuba bono mambi ba bange ngakiba ko genda uyu uranyu ubuna nyako mungi na kurumara ni nabago ika
0: mbali ngagwata
1: ukuba tongoro cha naike
0: Etago ika mbalenga gwata gitubike gwateba
1: babere wiga bakato muriyo negiresio ngware mukaya nyarako kenda nyakundio pero nacho sibini kijana iko bara isanire
0: go mbata tabu bono gusabu mbatano
1: abu mbatano
0: bona batatu
1: bona sendo umuntu ngeso ikomen
0: asante sana arege sa ngaimura ngaimuri abangina Arigisa.
2: Hello, Baba.
0: Hey.
2: Biyole, Baba.
0: Biyande, biyole na ye.
2: Biyande, Baba. Oma, koko tiko ya Arigisina. Koko ya tere tochisa na chichi ya keumbuke, Baba.
0: Tere ochirendi.
2: Ando oche nga noane, pigipigite, yondo oche na chinyo, nichoka ando oche rero. Kene, keyo, kera, anda, higa, bando. Aba ba uma detenjera iga be tumate te iga bali gere tirena na ki para yara ba se ba
0: wa wa wa
2: wa ya to kubna ti baba
0: wa ligi bata tu ngo igu ase ba berete
2: ti ana ali pa ti ma kara des ba ti ga to na tera mo
0: yes
2: na ba te iba tu era li tu koli ya baba no tora
0: asante sana aregisa
3: akoro wa akire
0: wa akire biya
3: Wawo atira nyamuchero rawo ti risku chin sama chaba ga tsana ri bana masaba chini woti akaroka
0: Yes
3: One para na ve kamuge tayaro Ono ngitora akarerende bano gutiga ba 10 ambali ba ko genda kuligie tongoro ba ko bokera Ero bona ya kuami Ono te yotora akare bono ntuti atoga enda muna ba gutuire nya no gotonyanya batonyanya kiri barante gotokorera ntu no tuwe
0: Lakini karati ga kunya kuirana naye ndugu yangu Ninu mogo chora ninu mogo chora no na barai ba ko make decision si chiese mne ko gaba ni gwa economy mune ko rigere rigwa ni ntu togo kore bibionzi ntu bono

chirentebe minto akara numbuye ko bari ngabasana oyo bona no mutulete nyamataro ngenya mahoro ukupwanya abantu ba minta se barasarende nakite nje ninganje tenga kibarasa ko chiko bankaga ya aisha ransane kwa abantu ba minto kibagotera na manyanga abantu ba minto bo konkira to kibabwate ah pero mutulete akagendera gotera abaga kaba babere nabo banche inesan pago korra nemirimo onde bate banalero togendege sangyo nyarebe bate banalero togendege sangyo nyarebe bakorera nemirimo asubuya yi nasuburwaire abantu ba minto bagenderere bagokora igasa matuka mange ko wango iga akara narangiri umugakuyo ndo mwabo tubagetena nera smita akara narangiri smita smita ako na komotebya na ebitamero ao ao maramotebi ngombe yana ne rwalite kebera maramotebi makomoke nasidete makomoka bwate no yomo ye simitu pono paka kara chaka mubona yara bona enyo komoka ku kunando bu kanando kikora ntuna bantu tu igwana ine yara tore ko gende ge sangi bona si arwirire ndi to gwetanira chimeme nga yara ntuna bakisangi abakiale twakina sogwa.

bwati ku chimunaria abana bana nanganganire na barabwo twariro batoto bwaito twakorire bintu byane nasukiria abantu bane bakase bayikire na amerire chimbuche nde manya ko chako chaka gokore bintu byechi sese karonga bana ne chikura chikoligwa ocha nchake kungangana naye ngabono ngabono na nchindo rekanenga nonde na nabara nabanta banene na banta abuti don't care about our problems ocha ke konchuka na namuno muntu tabwati akiryo mubero mugima nkiye kebon ne chebu mugaka guba chandigi tuka lietandiri omuntu akoleta siringi 200 omayo chaka gode gukwana yes yes na matyangya ote abuna liyochi what is that nganya olete pili ya nyakitari yeka basumbu ya mutabuka ati mutu mutu akuchi cha ache na basani babile batatatewe na alusi liye pili yeju we have seen ya bantu bako genda nona matanga batewe na ntigere umurubili yoyo ntigere ega wase pili ya nyakitari bange bindi mutu ujutanya kucha bono uchile ega ako korete la jibese kwa ruwe kanisa kwa ruwe asikwale nko korebi ya sara biyao okonya kumubwate kania kwanya kumubwati kurumaega kwaru nona matanga kwa minyoko uri okonya kumnyoki nga chino ene nsego korora nga chio kororekana what kind of a person getina ndaro rekane ekeron kuchaka bono kuchaka kokorubu choni ngenje kamineje jake kokorubu ochi ngenje kamineje nga nga bono nga naye nkubwata bwati abana baho bakaka mwana agachokoro kaibole tugoro igoka gorirete bakegari abantu go bachandigite kinyuruga abangina bagutara bali naked ebiyazara aga igachironi go chikuba minyokia go bachandigite nkwanya go baikango batenu ba advice nga kibago kora no baligeri bazani babere batatu bache baba sire byombe byabo bono go mukunye kuonchuka na abantu baitu na maochi na abantu na intu tuanjire kwa maochi abantu tuanjire kwa meme chongolimo.

0: sano na yema mago yenjira nira ko jira nira ko bemberi umuntu umugago yotera mangara magosoka sumana mataru mito enu muntu miya
1: onu kuminga mangara
0: jira ko gyo muziki umiya kabisa
1: ibuna sikia ma
0: ko ibuna raji wino ani bere isatu inye ama nyago ko igu miya
1: ama na kerwo burundi meri parenti
0: ngero ginago bege ire mbega urante byura.

ti akoba kwani akoba tainga na chabe na inu gaiga ri mondo gurunga nansi kwambuka omweri a tainga ngoja goja tonera chisa mechia kebirigo ikye merongi tatu mutinyu yoiga togoja tja kora fata obai wa bangina be parishengima nejikanisa chiranga abwo tumira na abuto semani munabangina.

Hano prince ba chandikwe zikuru ga chandikiti. Yani prince ba chandikiti. Agunchu kana niku maro iru anti-corruption ni maro iru wapi. Prince ba chandikiti ago. Bara ago chungu su ago chikuwa kasi miende bono ga. Bono lakini aye, aye bono aye nkebe ingi kiolai. Eke roteli kora mumuro ho. Gose gose mosubati ho. Tukwa igunga. Yani umano yo yani o. Nga yani o. Baka baibo diwade mubuate chimbu chimbe nganga koru zelinde chianga. Maya boko ruzeli umano chianga mosese ni umana bana ba mani lugo tama koru kapi. Abana ba achi lo mota kana kubona kini yare bo bana kubona tali gochira nana matanga abanka aga nchi atali gochira. Kate ne sese yise. Ne re gere te bona tali guta chaka. Sababu. Umwana urageta karotiga nyimukiya bana bane nyimukiya munginone nyimukina abaje kurubane gende nchikuguru mugundu no ngo cha lipe kakamega isa sababu kusumbwita sumbwita bana bawo tu bana bawo paka bawo kumina mugaka tagu ikaranza nayi muga mwana ngo chikobori gose no mugunda atagite gose ne gose nkenda atagite yani uri kintu giti kebege ntege cha umwana utegete ngachibesa konyoro musara ngoko enusu nganae kwa mosometi nabono neve zirimete nabono nayo wanata kondikira mabere wanata kondikira ngaseti wanata konkorera ki osumbweta abana ba abana bawo bachandikite bakunyune mama eh mama papa yetu nani musaji eh igunu umwana yakubutalinje ngukwana u karai gungu.

chagitare gokoro mugaku iyo kurukunganere umugaka nyakundiga bu umugaku iyo ogotonerie kimieti mongera maiga kabizo mugaku iyo bwate bucheri gabu chisemecho chagitare gabu umugaka nyakunuma mongera maiga chinia.

Egesefe mengwe mwenyekiti ngideke komigoro yechinsa enye chiyabono butuko. Alright, bono lende chibese chiyacheza cheza mmefanya namna gani? Abantu bakuru bakuru sikoba gese kwa gasa kuoka inue tu kama tumelalia masikio. Chinsa chikana chiyabantu bantu kunya chibese sokupata *770# cheza box abantu 100 bakunya chibese chiyacheza box. Watu wajacheza hata 20. Igo chibese ko chireke kachingi ma chances chire very high chiao konyora chibese chiga chia cheza oisako wata *770# sai tora chikwanda se draw ya saine na nusu ora na shugulika ndre yiga ya bono yiga mugiro goro roli ngo roli tukuli goro tuara walia babugata nivatirita mangane sekta ya matatu pamoja na waziri patu walege ikaro kora nga binto vike vike imbiro aroba tayara iguana vija bono goto uga nyete torole nga ki yeko baita kwa na mna gani